0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lida hafine, kamalumu lichua uligia, mama lana ubole, mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubogu, ha, madise libei hagumu chagu. Lagu lichu lau bungiu le aramu da guabe wadimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigi. Le meme lanua dirubai bungiu lung wawai igu meme lumagi lubaragi la digni ubou. Hati gumadi matinya lana ubou le sinyati gum faranda hamani laranse ha bungiu. Lugundu lung hamuga gum faranda hamani madara gum hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gunilereru bungiu.
2: Kata ile marihimwa nyagiri, ni ile makambuwa nyagiri, lebo imepelu gilititu unaniki grigia, likiebu nilalase ya poi bungiu, onhanise ya poko nyalumu.
1: Aba la subu diragudani bungiu uon lida gilani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli agei larita gu bungiu. Kahadange grigia gayara abila subu di unikala tida abila nigi aba grigi, loidige sifiri lelida abai grigia ligia, itara linya ginye. Lani rigunye bungiu sifiri asubu direi sun kate ile lida mbai bungiu. Wagi ya finya tinya, mama aba sifiri le lani na ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungiu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungiu wong lau lareini. Adimuri hatiwa, lagu lareini bungiu lauburi dimure le larufu da bai sifiri wong. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade linarun bungiu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lani na lani bungiu sifiri. Lugundu libidio niga au la nigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunyan lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Kaisi larinyo wa gutida lerenu bungyo.
2: Kaa gufuranda hamani wa ilisami na bungi. Kaa gayara abu ilarufu tahalo bungi.
1: Gama lumu wagia finye tinya, anihi ilisami na Kristu wada.
3: 1 Corintios, capítulo 4.
1: Lunti lubaiti hanaguni wa kaisi ya servidu tinya lung Kristu. Ha ichugubanya lung harufu tahani linaru bungyo, leme haramu da guabe hun. Lelubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufudu ni luagu gadina lan lun lemenigidu liyubudi ni luagu. Ahin luweginye nobadina, mawailiti nebereserun luagu idalinya lan hadigini neseribidu lun bungyu. Ni huguya ni furumi warig le ubowaguna, ni awa narigi sinyati nariyegu ahin buidu lubai neseribidu lun, o ahin imihin lubai megiti luagu. Lausu maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luigin lira lung maduru badin na lang. Ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubaiti luagu burikata ilubara gieda. Agura ba huma lagiri budin wabule me Jesu Kristu bowagu. Lung lasagaru nikata ilia ramu da guabai lidon larugonga. Lasubudira gudubai wabule me taritagu kada anigi. Aba meti lichuguni bungu uweiriguni le ladina maikada abalu. Nibirigu. Nadimu ni haba ikun lagu burikata ile lung meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu wa weiginye. Lung midi kuma jagiru meme lue ile buriwa nyubai. Lung ginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu fulese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu buidu hawai hahibiri. Kakate buma bai le mama bai lichu gumbungi bun. Ainti bungi lube ichu gubalini sun kata ibun, kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti, haganao kamaha muga risi hadun, ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigu wa tuhungwa kamaha muga urua igu huguya, hame mege iruntia ni kata wa magi. Urua igu digu hamuga huguya, lugafana wa ma lida haruwa iha. Lagana unu lwagu igira laadi wala bungi wagi apostolu gu lida lagumu hun ubaru. Kaisi grigia ha siya diwanya banya lung oweni. Nyumbi hadiwa lung aba abadiwa la aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Bariwa tiwa kaisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Sí.
2: Inaru nilira. Darigo huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari lesuruti, mafigon ha huma, anyahen hidage ibidinya tibungi hong, nariya gunyenle lung hanege busigano. Hafu ganyembe arinya guti.
3: Idelubasa ligabri hasa aruhilanya, kabasa luwe ugubu hawago.
2: Libidio niga lao alegdahani lira, dan le labunu aba ilu, gasu lanyala du labu gemua furumya lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nubay, ilu abu nubay, furumye gwarugu luwuyeribay. Larigin labu nuniwa, hilaligia, aba lichuguni bungi ugubu le labusen rumbe luago ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbe kada ilu. Mama aba labu sun ugubu, amu luwuyeri, hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Ani enginye bulikate isieluna keisi weju, hati, waruguma, keisi gubeirigu inihe ila ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna amu luende ubowaguna. Amu laruni weju, lwei laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hadan guanarigu waruguma, amu yegoinarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginye lida hasaron hilanya, amu boi hagubu, Labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibay, lasarame le manyala dadibay. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabay wabagalida ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbe idabala wabagalida ya gutasielu. Ayin ibihi wabali wagubu lani na ubowu. Yuhi beginye wagu bulani na sielu. Itera linya taniye gulere nubungi.
4: Adhan lefrize tibuduri, apa meha buduri yunga.
2: Ahinti Kristu le ginye giri bai lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubu waguna. Lari ginye, aba mevibihi ni ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibuduri le adigu bai lau mua. Ubu waguna meha. Libiema wugiri le wabune me Jesu Kristu, sieluna. Sungrige ubuwagu itara linya hagubu kei lugubu adhan lea digubu ilau mua. Sunlanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gweto libe lugubu adhan le lana ubu. Gama lumu la chiliruba weyu lumbibihi amu luwujeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubay ni duhenyo. Lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubuwagu na lidon laruiha bungi usielu. Lugundu kate le gowe da dibai, sinyati gabara la lidan flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasansira waguba sungube. Lida mulusu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala lifidu, Tinviruba fidu, aba mehasa nun lanigu Kristu ha hilanya banyalun mowe digiya anyala. Aba mehasansira wagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayarabe lanyaladu, lasansira guba lidun aba luguyeri le sinyabe lanyaladu. Wagubu le gonwe dadibay, lasansira guba lidun le mowe dadibay. Dame le sansi guali wagubu le gowe dadibay lidun le mowe dadibay. Aba meti lagun fulerun le buruwa nyubeti lalerenu bongiyo.
4: Ulula aganye mihi lubanfu oweni. Oweni agaige bukofu luba ganyeri, agaige bibira gulu.
2: Figo limira gule bai oweni, ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lubungiyo luago, laganye raguduni walida sumburi kata ile, lao lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubaiti niduhenyo, hisinya tinyanu, itara meme kuma deregu dagulida hafinye, Meredera gunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwayi narigu lida luwadigi mari wabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai, wadagi manule hadigibai lida aba luma wabureme Jesu Kristu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Niña vale lero buingyo así que utilidan figo. Logundo, anije y bagarile, lichube buingyo lun lida. Siente la sigiru lidan figo, logundo lero la buingyo. Subudi wati katan yala lerahin banya buingyo, lumo katan yala lerahin ba mafi. Logundo frume guerugu, le madigan balile, buidube, o misi abola lun lidu heluigin Jesu Cristo, mama lanigo buingyo. Anija uganu le, Hagambo we luma ge frumi etida. Luhinsi egua wama wamawo. Mon lumuti itra wama kaikain. Le meha lani gubi mafi. Aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare. Lugundu uriba la meha le la digu bi kain. Ani buiti le la digu bi lamule. Niduhe yunu. Mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidung ibagari. Ani subudi wamuti lira. Lugundu. Insi ati ya waduhe yuloege Jesu Christu wangu. Le misi habote hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilu libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logo lichugu ni Jesu Christu ibagari wawago. Lunu tiginyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawago. Vibiriku. Laduga anheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logo anihi ila lemege runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isiani tida lanigi lubu ingiu. Niranginyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lumuti abala isi habu nile arihuati lida kate ile wadugubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara baigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahu hamunga ishiga wanigi duru wawago logu somkate. Weri timati buingiu siguta wanigi lugundu subudi la sunkate ilu. Ahu madari run wanigi duru wawago niduhe ino kayara bai wajabi ligibuge buingiu lau vemenigi luago. Logu lichukubai la sunle wamuri habai luma wangu. Lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi ani adiga wamale le awe lagundar lugumadi mbuingiu luwafinye nulogo Jesu Christu le liru luginye insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesus uon ha gufuli ribali lau lugumadi mbuingiu agana watinya lida mbuingiu agana waligia mbuingiu hada subuti wamuti logo agana wala wadan logo sifri sandu le rula aliboe uon.
2: Primera Juan, capítulo 4.
1: Ni duhe inu, hinsi eti anu. Mafin era huma, haun sun ha, arinya kubanya logo, buingi ula adimur hebe hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahin sifri sandu luboi adambai o mama lanligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu, jeti. Lau igaburi le gayarati asubudiruni le gama bali sifri sandu. Sunle arinya kuti logo, kaila grigia le tima tima tilebi Kristu bo wagu. Anihi sifiri sandu lida. Ahi tile arinya kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila Kristu bo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lige sifiri le lida ambu grigia ligi. Agamba ten logo liabi bala sifiri ligi. Ani anihi hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafu timati sifri sandu le hidabwe, sugu lao lani mafia sifri le hadabwe lani gubo. Ubo waguna agi, lani na ubo kate ile harufu dahabwe. Lige lebu boy, agambu ni haa aginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubo ilu buingiu, agamba lumutiwa. Le mama boy lani gubuingiu mahati lagambu ni. Italalinya luboiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ete inu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu lumage buingiu lebi.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Datagabo baliburito katile abatania gulu
2: afinyet na lagu profeta ba wagicha guha samariana hudugu atiame halu bundi uja luagu wibu ligit ahen hugu ya huriyu arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi
1: abalarinya gu Jesus utun
3: afinyo banu Raguanita bila dalu hahu dragon lubungiu, minti gahuguya luagun wubu ligita ni hidin Jerusalem. Huguya Samariana, ibitiyeti hun kalaun hahu dragua. Ahin wagiya, subuti wamuti kalaun wahu dragua la diga hada agen huriju liabi asalbaroni. La chilurba ora, ani aniha ora ligia, lun lahu dragua bala lubungiu lau sifiri luma yinarini. La diga itara linya labuseru uguchili lun lahu dragun lun, sifiri bungi. Ani hau duraguba nyalun, lunti hadugni lausun hani sifiri luma hanara.
1: Aba taniye gulun.
2: Subudi tinun luagu liabi bala Kristo. Dame ti liabi, lafuna aguagu di baisun kata iwo.
1: Aba lariye gu Jesus utun.
3: Au Kristo bay, lememe ayanu habay buma.
1: Ligeti hachili nilani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesus adimu rehatuma aba wuri. Uwati niya ba gani gitilu lali gudaha kalna tabuserubay o kalna wagu layanu hatuma. Abati tigur ni uri tugia tagayit na abatidi uburugu o ganya grigia. Abatarinya gu hon.
2: Higo gu hariha aba eyeri arinya gutisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bay.
1: Abati hodi wa uburugu gelu lenyihi lubay Jesus. Anya hati buga disipulu gu ayumuru gwa lun Jesus lu leigi. Laniya ga hon.
3: Anihi aba eigi ni numale ibidi yati hon.
1: Aba ti haguba seru disipulu gu alig dagua hama gwa aba haniya gu.
4: Mafu na saba rinhi eigi ni lu.
1: Aba laniya gu Jesus hon.
3: Nadugu ni lugunda leona habali na luma nagumu chini luwadi gumari ligia neigi bai. Hugu ya ariya gatun mege iki ligadir hati luba luba hani. Ahin au narin hane hong. Ariha humay nad. Lidani hali laluba hong. Rasibi lali aluba hati la fayiru waha. Ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti, dandu abu naguti kei aluba hati gunda agwatinya lida aba. Kei lubaybe larinya wagon. Amule abu nagubay, amule aluba habay. Auna hanadun aluba halenye lubay mabu nagun huma. Amu nadagi mibanya. Ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimari.
1: Saraguhanya lila na fulasu ligia lelani Samaria finyeru tia luagu Jesus lau taniye gu uri tuguye hon luagu aniye galani sunle adiga taliba itu. Dati le hachili rubai Samaria na lenye lubai Jesus aba hayumura gulu lu leredenu hama. Aba leredenu bia weyu nyei. Aba ya hafinya no saragu grigia dale hagabu bali le larinya gubay. Aba ti harinya gutun uri tuguya.
5: Mama rigali logo le barinya gubay mwa finya ra. Ladiga agamba wama liginye luma ginye. Ani subuti wa muti logo ligia la Kristu bay le la salba hubaw.
1: Biyawe yu lari ginye. Aba lafri du Jesus u Samaria ginye. Aba lasigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti lagaira kai larinya gu ni Jesus u Gwanari. Luagu. Meberese uwatila la waba profeta la gaira guanari. Da la chile ribai Galilea resibi hamuti lila na fulasu buida. La diga nyidu hamagie lida lufedu lueyuri eseforu ni Jerusalem. Ani yariha hamuti sunle la diga bai lida fedu ligia. Aba yeti lagiri budu Jesusu lida fulasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali reguaga da duna ludimeime. Nyenye iti aba wuguri wairi guti. Nadagi me iti luma uruwe. Aniha aba lira usandi ti lida fulasule giri bay kafaru nao. Da lagabu bay uguri ligia logo nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba layumro gunlu lu lidi lubie lu larei da guagudu ni lira. Ladiga madise.